ngisindisiwe uNkulunkulu wayizuza impilo yami ngimncane kakhulu ngaleso sikhathi ngangenza standard 8 ngama 80s wahamba nami kuze kube namhlanje uhambo noNkulunkulu siyalwazi ngaphandle kokuthi ngithathe isikhathi ngenxa yesikhathi sethu ngivumeleni bazalwane ukuba sifunde izwi lenkosi kule mzuzu eyishumi nanhlanu enginayo encwadini kaMark ngizocela nje ukubambela kancane ndodakazi sizokudinga mangabe sesilokhuza incwadi kaMark chapter number 4 uverse number 35 sigcine kuverse number 39 lapho khona izwi lenkosi lifundeka kanjena ukuthula makube nani bathandekayo ngiyacela nje ukuthi sibambisane sifunde nanti izwi lenkosi kanye kanye encwadini kaMark chapter number 4 uverse number 35 to 39 la khona izwi lenkosi lifundeka kanjena ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo asiwele siye ngaphesheya base bemukisa isixuku bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya amanzi aphonseka phakathi emkhunjini umkhumbi waze waqala ukugcwala kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicamelweni bamvusa bathi kuye mfundisi awunaki nakuba sibhubha na wayesevuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle thula uthi du kwanqamuka umoya kwabakhona ukuthula okukhulu izwi lenkosi ibandla alithi amen. Bazalwane bami abathandekayo ebusuku uNkulunkulu ubeke nje lo mnyalezo mude wona kodwa ngizozama ukwenza ube imizuzu eyisihlanu siubambe wonke ngokupheleleyo indaba kaJesu le esiyaziyo. Ngicela ningivumele nje ukuba ngikhulume kanjena mhlasimbe ngize ngifinyelele emaphethelweni ngokusizwa inkosi. Indaba kaJesu lena emva komsebenzi wonke akade wenzile ukhuluma nabafundi bakhe ke ntambama selishonile ilanga uthi akuyiwe ngaphesheya. Ukuba nini bengizoyinikeza isihloko lendaba le ngenzela ukuthi nongawazwa ngamavesi kodwa akhumbule uma ngabe esesekhaya bengizonikeza nje isihlokwana salendaba engiyifundile ngithi ungayihambi indlela noma uhambo olungena Jesu phakathi ngoba lunobungozi obungalawuleki. Ngicela ukuphila la empilweni uma uzophumelela kunoma yini ofuna ukuyenza noma uhambo uzoluhamba ngifikele ukuthi ungalinge uhambe empilweni olungena Jesu phakathi. Ungaba uhambo kungaba indlela kodwa uma uJesu engekho lolo hambo luyingozi enkulu engalawuleki kunokuba uJesu ube khona ohambeni. Usungatshela umakhelwane ke uthi ungalihambi uhambo. Mangenze ukukhuluma nomakhelwane wakho seduzane kwakho uthi ungalihambi uhambo noma indlela ingena Jesu phakathi ngoba lolo hambo luyingozi engalawuleki. Noma ngabe yini empilweni ofuna ukuyenza noma ngabe yiphi indlela ofuna ukuyithatha noma ngabe yilupho uhambo ufuna ukulithatha lolo hambo uma lungenaye uJesu luyingozi emangalisayo nengozi engakwazi ukulawuleka empilweni. Awu amen. Ngifisa ukukhuluma ngalesi sihlokwana ngaphansi kwalamavesi bese ngithi ngingakafiki khona uhambo noma yiluphi umuntu alihambayo aluqale lumyise la yena efuna khona kodwa luke limyise la yena engafuni khona kuze kube ngathi aluyi khona kanti luya khona. Nikhona bathandekayo? Uhambo nje uma ungabuza abantwana bakwa Israyeli bake bahamba.

0: ingina kuwo lo into ebabulala okholweni into ebabulala endleleni into ebabula empilweni yabo ukuthi uJehova usebabeke la kodwa bona basakhuluma ngezinto zalapha abasuka khona
1: thula mawubonani bathandeka kulolu hamba awukhulumi ngezinto zala usuka khona la wena ukhona ngoba ufuna ungafiki la uya khona ngoba ufana nomuntu othi uyaphambili kanti uhamba kanje bambuza abantu bathu uyaphathi ngiyaphambili kanti uyahlehla kodwa mawufuna ukufika la uya khona ufuna uNkulunkulu acompresse idistance yala wena ukhona nala uya khona khuluma ngezinto zala uya khona waqala kulohambo wakhuluma ngezinto zala khona athi umhlabelele ngibona imiqhele yegolide ngaphesheya bona la uya khona ungakafiki khona kulohambo kulohambo esihambayo fanele ukwazi ukubona la ungakafiki khona ukuze usheshe ufike khona ukuthula makube nani bathandekayo lasifunda khona uJesu lithi iBhayibheli kule mzuzu emhlanu uvele waqala inkiyankiya lathi malishona ilanga kwathi makuhlwa kushona ilanga wakhuluma inkinga ngesikhathi sokuphumula ngesikhathi sokulala ngesikhathi labantu beyilungiselela ukuthi usuku kade lulude uJesu wakhuluma into ethi asiwele siye ngaphesheshe oh haleluya wathi asiwele siye ngaphesheshe akakelithi amen endleni banikiswa wathi njenga usho uqala uhambo ngesikhathi sobumnyama uqala uhambo ngesikhathi sekuhlwa uqala uhambo ngesikhathi sokulala ngafunda into ethi kwesinye isikhathi akuzona zonke iy'khathi zokulala okulalwa ngaso futhi akuzona zonke iy'khathi zokuphumula okuphunyulwa ngaso uJesu waphambana nemimoya wathi siya ngaphesho wabanikeza nje igama elilodwa wathi let us pass over to the other side ikhona bathandekayo wathi siyawela siya ngaphesho tshela umakhelwane siyawela siya ngaphesho ku-2024 yila siyakhona unyaka olandela sizowubona amadimonelwa noma engalwi siyakhona usathanelwa noma engalwi siyakhona izimpi zivuka noma zingavuki siyakhona ngoba mkhulu ongakithi kunaloyo osezweni somebody shout an amen wathi uJesu siyawela siyangapheshe hawu Jesu lishona ilanga fanele siyophumula lishona ilanga fanele siyolala kodwa uJesu athi siya ngaphesheya na into engiyithandayo one word from him izwi elilodwa livela kuye ngeke ningizwe ebusuku izwi elilodwa livela kuye li-package yazo zonke ezinye izinto
2: virtual DJ
1: kanti luhlakanipha kokuphila ukakhulumiswa abantu bangani understand kanti linamandla into ayishoyo uthi siya ngaphesheshe usho wazi kahle ukuthi sizazoguduza olwandle uthi kodwa siya ngaphesheya usho wazi kahle kusazovuka umoya uthi kodwa siya ngaphesheya usho wazi kahle kusazoba neyiphepho lithi what la siyakhona siya ngaphesheya ungabatshela ababili abathathu anginandaba nesivungufungu sakho kodwa uJesu ohamba naye uthi siya ngaphesheya anginandaba ukuthi awusebenzi kodwa izwi elivela kuye lithi siya ngaphesheshe oh haleluya siya ngaphesheshe bambani wathi siya ngaphesheshe lithi wayesengena nabe emkhunjini mayifika emkhunjini ubanikeze nje izwi ngoba izwi lakhe linguye izwi lakhe liwuphinga akushoyo uthi uMaria konke akushoyo kwenzeka

Ngibonge webalaleli asibonge sikhijime ngene zakwethu. Ngibonge kuze kwethu bayibambile le nto bayididulela mntakwethu. Kwizokana kwamnandi ngendlela esimangalisa kulungileke. Uyizwa ukuthini kungena ingane kamanje ngalesi sikhathi.

Injalanta mlaleli injalanta ngene kapapa ngivumela kwamlaleli ngeliphi imbono lamlaleli ngisho ngithi sikusile manje mntana umuntu sikusile manje ngane zakwethu yibe kithi kwephinde kwasemgundlovu yibo namaphethelo kuzoba mnandi ngendlela esimangaliso.

ngizohlala nawe akushukela manje mntana muntu ngizohlala nawe akushukela manje ngana kababa lize liyogama ngenxa yehora lesine ngo-4:30 ube seliguqa-ke lelo hlelo ngane muntu kube mnandi engendlela esimangayo kulungileke angilivula lelo hlelo ngihlale phezu kwelo ngiyalivuleke manje uhlelo sekusile ngihlale phezu kwelo uma ngilivula ake ngicele iphiwa magic leba izongena iphiwa magic isho ithi

Yebo nakungenya kwethu. Oh bantaka baba. Elum kahluhlelo ngane somuntu lomkahlelo luhlelo. Yonke into lapha yahamba kahle mba kulani ibheke phambili mntaka mama. Angisoli lutho mina lapha ngane kwethu. Unisolani mnalelo. Oh yebo ya baba. Kumnandi kudalile, kumandi, kumandi, kumandi, kumandi. Engiyokutshela wena, hamba nami mlaleli bambelela kini. Kanti okunye ngalolu hlelo ngaleka baba, kanti okunye ngalolu hlelo yeyi bakithi nezingoma ikhona ke lapha, zingoma ikhona zingangabo mlaleli, kanti neyimemezelo mlaleli, neyimemezelo mazikhona lapha kulolu hlelo. Yebo ngizayifunda bese wena kwakho ukuyihlaba bese uyilawula. Uyabona ke kuzothi ngo 4 o'clock malibumbana nje ihora lesine. Wow, lapho mlaleli ngizobe senginivusa ke ngo 4 o'clock nginiyakazise kodwa lapho senivukile bese ngivula nengcingo ningene nivuse abanye kuyohlapho senivuke kahle nonke seniphelele. Ngiyoyivula-ke nencingo ube mnandi kakhulu-ke ngeneza kwethu. Ho yayinhle lento. Kuyohlapho senivuke kahle nonke, siyawuthandaza-ke lapho, sibonge ukulala nokuvuka, yibo nokulibona lolu suku. Wo ngane zikamama, kuhle nje lokhu kwenhlanhla kudelile. Emveni kwalokho mlaleli, kuyothi emveni kancane ka-4 o'clock, kuyothi nje kancane emveni ka-4 o'clock lapho ngiyawungena emgwaqeni ngiqala zinqola zomlilo ukuthi khona yini kuyasetshenzwa na ukuze main line ethe bakithi. Ngiqala zama-truck ukuthi akhona yabhodla emgwaqeni na, ngidlule lapho ngizobheka namabhasi ukuthi akhona yini nabo emgwaqeni, ngidlule nalapho mnaleli ngizobheka no-rank manager ema-rank ey'tendeni zabo bese ngiyivala ngokuqalaza o-driver nabasizi babo ey'tendeni zabo, nabo ngibheke ukuthi ngabe kuyasetshenzwa yini na.

bavuka bavuka bavuka bavuka bavuka bo kuthi womlaleli ngebusaleleni mntaka baba kuthi ngene kamama kabusaleleni ngalesi sikhathi ayibavuka zokushiya inqola ngani yomuntu uzakushiya inqola

sokumthonza silomnyama zindazi mhlophe kulona ohlelo eyisibonga uvuko bamlaleli sibonga uvuko manje ngenaza kwethu ngemthonza umama mlapha kumama hlengwe kamhlaba wangena uma wami sibonga uvuka umama hlengwe kamhlaba uthi egalile bafana.

ngamthola isandla ekhanda mnalele ngithuka nezolo ngizoyini ngenzela ubumnandi lobo umntana nomuntu kwavele kodwa ngithola isandla ekhanda ngithuka nezwe sengivele kangena nomgashiko lo sengivele kangena nomdifo hey zangqomfala kumina manje.

Sambana luhlelo mlaleli sibalekana luhlelo nganaso kwathi sisekhahlela ngiyakutshela wena ziyimpuruma ziyimpuruma ingane sibo kuvuka mntana umuntu kuntetha kusekuseni langolosithetho inhle lento ayidingoniwe.

uyabona ke mlaleli lo bengimthandayo, uyabona ke ngane kwethu mlaleli lo bengimthanda ngendlela esimanga. Sengiyaphuma ke manje, sengiphuma ngalomnyango engene ngawo, ngizweni, sengiphuma ngalomnyango engene ng

ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhlela. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi babedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Bese beyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ibona abangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ufike ekuseni elethe injabulo. Bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

0: Yovala son point 6 FM osukini la namhlanje ngoba besibonile ukuthi abantu abaningi bebebhizi benza into ey'hlukahlukene mhlawumbe bebehambile beya kwezinye iy'ndawo kodwa-ke zikhona laphana iy'nombolo la sokunikeza khona before siphume la iy'ndle zomsakazo omgungundlo ovala son point 6 FM baba mhlawumbe-ke kancane mhlambe sothi kudlula kuphuma kancane la kuyila kuze siqale inyanga yabantu yamadoda ngicela nje njengobaba uyindoda ke usila namhlanje ngoba phela inyanga siqalayo umoma njengobaba ukuthi nabo laba abama artist abafikayo bakhona onkanyiso bakhona ukuthi yini indoda
1: Ya kunento ekufuna siyazi sicacise ukuthi moya indoda hayi ukuthi uyindoda nje ngoba nakho nentshebe ufaka iblue. So ke khona indoda kube khona umuntu osilisa bese uba khona indoda. So ke kufuna la uzazi ukuthi wena uyindoda. Indoda inezinto ezithize ezenzayo ehluke ngazo. Ingakho ethezalwa nje umfana omncane ephenda ukuthi uyindoda emadodeni ngoba uyabonakala mezalwa ukuthi awunange ixhumana nangenza okungenziwa abanye okungenziwa amantombazane bese beyindoda emadodeni. Athi noba ekhula esemncane esesikoleni kuphi zonke izinto azenzayo enze izinto eziqondile ezihlakaniphile ngoba uma uyindoda uyona indoda uma izinto eziphambukile kufuna wenze into ongayithandi into ungayenzi komunye umuntu bese ucathi izomlungela so ke indoda ke indoda ngalokho ukuthi ke izinto ezenzayo yenza ke izinto ke eziqondile bese uba khona ukuthi hayi ke umuntu wesilisa lo yilo wenza nobi kanjani nobi kubani nobi kanjani kodwa nje uma indoda kufuna wenza ubudoda njengantathe ngisho ukuthi indoda ayilali indoda iyaquba so uma indoda nje siqiniseke ukuthi zonke izinto ozenzayo uzenza ngesikhathi uzenza ngendlela uzenza kubantu okufanele ngabe uzenza kubona nento oyikhulumayo uma indoda kufuna wenza sure into oyikhipha la olimini akuyona into kusasa yobusa uyisolwa nga ungabusazi ukuthi ukuthini uma indoda awaqamba amanga uma indoda uba namaqhinga okuphuma esimweni osugaxelwa wangena kusona kodwa-ke ungaqamba amanga uba amanga kusasa azobe siyahile kuningi engabe ngiyakusho ngendoda kodwa uma uyindoda nje kufuna ubonakale ukhuluma ubonakale wenza ungabi nezinto ozikhulumayo kanti wena ngalena wenza ezinye izinto-ke awuyona-ke indoda lapho-ke umfana nje and enye into-ke khona-ke kufuna uma usemusha lapho ngisewumfana kuyenisokomfana ukuze uma sengiyindoda sengimdala kuyenisokwendoda so ke kufuna uma uthi uyindoda ungazeqi iy'teji uma usemncane nje into yenza into yobusha uyenze uzanelise uyiqede ukuze uma usuyindoda ungathi una-46 years kodwa ubu-actise okomfana una-18 years so ngoba khona umfana una-18 years o-actise okwaba una-60 years bekuthiwa uyindoda le wena kothi uyingabe ubani wawuthathwephi uzeubizwe ngala magama engathandi ukwabiza emoyeni
0: All right. Hey, kusesikhona la kumgugudlo ovala son point 6 FM. Athi bukoma mzuzu kamashumi abili nambili shwayile hora liqala kanti ungakhohlwa-ke ukuthi uma ngabe ufisa i-booking sikhona UFM programs 2023@gmail.com okanye lapha nikhona inumber 082 954 9241 082 954 9241 noma 0795475 079 0597 angazi noma mhlawumbe khona ofisa uku-eda babuzabashe
1: no hayi urajina uselapho ake sizwe le ndoda noba athi ihambe ihudule inyawo njena mina ngiyaqambana-ke njengoba nawe nje usuhamba hamba kini so lona-ke ushone ngalena-ke ingoma zicula yonke lento ayenzayo ukuthi mhlambe-ke yini mfana wale mkhambathini singake sizwe ngoba phela i-art bukhoma le noba ungene ngefastela-ke sikuze ukuthi yini ongayenza neyobe uyenza lena phesheya-ke ethekhi

0: lokho okufaka umuntu ekhaleni ukuhambisana nani ke
1: njalo
0: ufaka umuntu ekhaleni
1: ulukopolota uba ukopolota
0: manje cha sengisholo ukuthi khona ukuthi mhlambe komuntu ukopolota angithi wena
1: suthu suke yitshela mina ngithi umthiya lento ongibuza yona ukuthi iseyashi lento le yokuthi mhlambe la ngemuva kube nento lebitshekisa hayi thusu ukasolisisa
0: kutshwani kutshwani
1: cha khona indoda endala engibuze leyo yinto leyo
0: uthini
1: yathi sanokuhlushwa yilento le ma yabona sayingane kwa lento ayivela itshekize la ngemuva
0: oh nompeshwane
1: ehe
0: nompeshwane mhlawumbe
1: Chona ke ngithola ngomunyuza ukuthi sesasebenza la ekhaya wathi hayi le into eyidala ukuthi sisayingane sasibuye you know singa wipe ngendlela efanele manje sethi sithi
0: akuyona lo
1: le ndoda endala kangaka
0: indodo phesha uthi
1: ngijala nje
0: buke kuthi kuthi tiki tiki tiki uthi tiki tiki tiki uyintutha
1: Yazi ukuthi ngilalela ngekulisha igama lakho
0: zakuhle
1: ngishiyile ukuthi
2: isamhlupha ma a
1: hayi wayekhuluma ethi yamhlupha
0: wathi
1: athele ndingakuhlo nje sengishithi
0: hayi bona nami ngihluphe ngihluphe several years ngisakhula ngangazi futhi hayi iyakuyeke mina kompesithi ukhalo cheke motsheni uyabo motsheni abantu ukhalo cheke Isandla sengimuva. Wayezangishaya umathi. Wenzani wena wenzani? Igogo kontela umama athi akuyokala ngiphepha. Athi akunonombeshwana lokhu ingane izwa lapho.
2: Unonombeshwana.
0: Akuzona kungathi izona kodwa eyincane.
1: Kanti ke yabo
0: ama spaghetti amancane yabo.
1: Kodwa okunye lokhu umthiya kushoyo. Lokhu mangabe u Njenga nani?
0: Yabona uma waphuza ubisi. Noma uma waphuza ubisi.
2: Yeah.
0: Hayi zakuhlasela kakhulu.
1: Okunyeke lokho. Ukuthi igama lele ngeke ngikwazi ukulisha emoyeni. Ele lezinzo lithole singise uthini. Lento ifana nani
0: ngabe? Yazi. Uthi sathi yasindwe. Uthi hey hey hey umbono ehleli la usobaba la
2: iyavela yini
0: bakudonsa bakudonsa bathi hayi uza la uza endakasuki yabo mengathola uthi phela la ba nelento yoku ba melt you know bana lento yokushibilika yabo
2: make sure
0: yabo uvela namatheleke
2: yo
0: ngiphathi ke bekaphumela ngaphandle uzothi shi
1: Lo ngikushoyo mina kokuthi umuntu angawipe ngendlela ufana nani fana nongaligezi kwana ngathi khamba lekhithi yabo uthola ukuthi manje ngoba awuligezeli kwapha noma uligezile wanga roll on sekushisa kakhulu bese siyancinzela kancane kancane usulibuyazi nwaya inini so nalapha uma ngabe ungasulanga ngendlela shuthi lokhu ama remainder lawa khona nesencinza
0: Wait, guys. Come and uti bayazi izinto. Sino love life like hayi. Angithi?
2: Yeah.
0: U love life utshengisa abantu ingane o teenage pregnancy nabafanyana abancane abasakhulu ukuthi abalindele inani nani mebenze u1 no 2 no 3. Nathi ke mawuzwa kunoyizela.
1: Futhi lalelo nje lapho. Ayiphi lapha kuphela le. Sibaningi uyabona nje uma ngabe nje ungagezile. Sibanike nje indawo eyincinzayo.
0: Yeah.
1: Yilapha ya, isemakhopheni.
0: Kuba lapha ya. Uthu. Futhi ziyabukisa. Ngoba lokhuzana unabantu.
2: Yeah.
0: Lashisa kanje. Nakhipha umkhove njeni?
2: Yeah.
0: Nakhipha umkhove njeni? Ubona lusu uthi ya. Ngikhumisele nefoni kanti uyojeka.
1: Lezazi nje. Yabo mthi.
2: Wethe.
1: Phela manje uzoyizo ikwapula.
0: Uja. Nakhona.
2: Ni struggle ngoba niyafuna ukubanda kayena abantu.
0: Imashini match haya ngikho kuyona. Wase nje. Silile.
2: Kusho zwe. ngempela uzokunesibindi mozoba
0: no first of all ya ngikhulumekile so nonjabulo

0: a dele, né? É, Esquenta Rapazes, você acha? Quando você acha? Mauqueza, nje wenza show ukuthi nje ukwenza yonke indawo futhi nje lezi eyiqashile ulifaka isaka
1: isaka maye
0: funa nama orange pela ukuthi isaka nekho ilula khona lethi uyilula ulithi hwa hwa hwa kuba right
1: ayakhaje
0: ubutsheka la
1: abantu guys futhi yabo nje kuzihlobo kuzihlekezani
2: Yeah.
1: Kezani ngoba njengoba uthi nje mangabe uba nomuntu esifazane ngeke ngazwakali.
0: Hayi mina owami uzathi hayi uyimanga ke ozalana hlehle hlehla hlehla ngiboni kahle. Phela ngiyangena ngena nalo wami ne bathroom. Ahlehla hlehla ngibo uthi ngisulizini.
1: Hayi hayi
0: hayi. Sula sula la. Ngithi mina hawu ngenze njani bathi awusulile ngeke phela uthi uyombathi thawula ungasulile. Sula uyabona mawugezile. Usule nje yonke indawo uzube be perfect zema ukuthi mawugcoba ugcoba isinto zakhona ama lotion ugcobe kube right
2: yeah
0: so nje into lento esikhulumayo sikhuluma into ekuyiyona ngempela ukuthi abantu ababe clean ungagcina usuyibona usujeka
2: Ngoba umuntu kuzophela yazi khona yabo umthiya yabo nje no Andile ngicizezela ukuthi abantu abageze but kunabantu umthiya uthola ukuthi umuntu ngempela unekhwapha lendalo like ukuthi noma engazama ashintsha ama kanjani eze zonke lezo zinto but nje unali noma engazama o bicarbonate zonke lezo zinto
0: but
2: ifana njengeyinyawo
0: ukuthi
2: Serious umthiya umuntu azi kahle ukuthi angazi ukuhamba nje la ngophoqa ukuthi ngikhumule icathulo because noma ngabe kuthi ugezile wagezisisa but inyawo zizogqoma mase ukhipha imali kuze noma kuthi mase isa clean but umuntu nje wazi kahle kakhulukazi abantu besilisa ukuthi uneyinkinga zenyawo
0: ah no okunjalo ke kube khona lelo khuzana uthole mhlambe Njoba uzwa nje emgaqweni kuthiwa obhodla injivo. Kumele sawone. Kola lo sawuthi wenyawo.
2: Yeah.
0: Nase nakudokotela uye kudokotela uthi ayinenkinga yokunuka kwenyawo. Khona opowder abakunikeza wona. Mawuqeda ukugeza ufake la la. Yabo la eprati ne.
2: Nobozo.
0: Lokhuzana inkokopozo bakhe inzwane zakhe.
2: Yeah.
0: Iyakwazi ukukusiza ithi bambe. Lokho kunuka nuka. Yabo. Nasemakhwapheni abantu uyazi ikhwapha linukiswa yini nje ukuthi ufake i-roll on isheshe ihambe ukushefa faka umshini lapha ugudla umshini
2: kudlini kudlini phela kithi khona abanye bangashe

upresident ufuna lelo zwi kimi ufuna ukuzothi ndoda ade ngihlangane nengonyama ingonyama ithe akuzukonakala lutho kunamazwe akhathazekile asaba ukuthi azolanda idumbu eSouth Africa ngenxa yakho ngathi mina president ngeke iziyenzeke leyo nto ngayethembisa ingonyama ngamethembisa upremier ngiyakwethembisa nawe president uma kwenzeka kufa abantu bebulawa ngabantu abazobe behamba nami president cela ukhiphe iorder yokuthi umkhwanazi akangibophe ngathi ngiphuma ku president ebusuku ngo 11 ngabe ngithola ucingo lukababa ugeneral ubaba unkwali yenkosi wathi ndaba ndaba wangethembisa wathi ngeke kwenzeke lutho ngicela kusasa kwenzeke lokho kuthi kwenzeke ngalendlela owasho ngayo wathi kuzokwenzeka ngayo ngaye entabeni mina weingane zakwethu abanye babehleka bethi ngumfundisi yini abanye babehleka bethi singazi yokhulekela izo unamba bani namhlanje nqoma umhla ka 30 abanye babesho njalo namhlanje yokhuleka babesho njalo na izolo bebelindele okubi kwangenzeka ayikho into eyimfihlo ekhulunywe phakathi kwami nomungameli abanye ke omunye nje izolo ungifonelile wathi ayiphakela sengiphoxe kabi umuntu omkhulu wathi sengiphoxeke kabi manje kuthiwa wena usunikezwe imali unikezwe imali upresident usho umuntu okade engekho uthi nginikezwe imali nginikezwe upresident ngangena ngiqoka amashoba kupresident ngivathe nali ibhayi ngiqoka ubrand orust namashoba ngiqimbile ngangena ngahlangana naye ngiqoke kanjalo ngaphuma ngiqoke kanjalo ngangena nongizwe nomholi lona esasamba naye nongubani sangena sigqoke kanjalo saphuma sigqoke kanjalo akekho umuntu owaphuma nemali lapha abantu abayeke ukuqagela izinto okokuqala okwesibili abantu abayeke ukuthi uma bezonda ubaba uRamaphosa upresident bese befuna sonke simzonde mina ngizondani kodwa engakutshela upresident ngamtshela upresident wazi wangibuza ukuthi ngafunda api ngoba

Yeah, ngibuze lapha ukuthi ke ngabe senikhethile yini umuntu oyisibonda esonimela lapheke ozoba ikhansela nikhethe kanjani nambeka ngabe lokho nemnisiqiniseko sokuthi hayi ngoba kungene lo muntu engimcabangayo nalama credentials uzokwazi ukuthi ke sithathe sibeke entweni esikhala ngazo njengomphakathi osuke ukuyiward. Kuba nawe no mhlawumbe nawe uyingxenye kakhulukazi khona nomakhelwane wakho ukuthi hayi engathi uyingxenye yokucontributa kakhulukazi kwi-crime nomhlawumbe kwezinto into ezinge

ngokwakhe emthethweni we uqashisa abantu wazi kahle ukuthi ke hayi akufanele ngenxa yokuthi benza izinto ezingafanele emphakathini. Ngabe intsha no mhlambe odadwethu informal baredina ukuthi ke bekwazi phela ukuthi ke bethathe izitolo njengoba masithi dorobheni dorobheni phela sephela sazi ukuthi nazi izitolo sisinama license uma ukuthi ke khona ophumayo ukuthi akanayo license sokwazi ngixoxisana nama lawo singathi ke ama abantu abaqashisayo ngezitolo noma sihlanganyele ngophezulu opportunity now ukuthi nathi sibe osomabhizinisi sikwazi ukuthi sithathe over saloon ama cellphone yonke into ngicothi mawukuthi ngempela laba esikhuma ngabo abasuke beyirana lo ndaba ekhe emthethweni. Do you have a skill enough sikwazi ukuthi sustain sikwazi ukuthi ke siphile mhlawumbe ngenza ukuthi wena ne cellphone nje manje athi ufisa ukuyikhanda lo ma kade uyikhande somewhere noma uthunge somewhere but mase kwenzeka lesimo wonta ngisekushintshile ngathi ngangisetshenzisa ngisebenzisa umuntu ongekho emthethweni mhlawumbe ngenze khona kade ekwakhela mhlawumbe kade sekusize into enethile whatever ngendlela ayenza ngayo then usiyabona kusimo lesimo ngilimele ngafa olwembisa kodwa inkinga ukuthi ke uma ngabe kade ngekho emthethweni phela awuna akusinangxaki kufuneka ucacise ukuthi ke umthetho umthetho. Inaba 0333 42 2970 noma 0333 42 2971.

Yabulami ke imizuzu siyasondela ngempela ukuthi ke ihora sekusemizuzu isithupha sangakuthatha amafisi mhlawumbe ungena ngiyabona kuyimlele lapha ubhalile soyifunda njama nje imbiko wakhe.

0: Digidigi.
1: Wayishaya ngathi uma jike ehlezi nje.
0: Ngiyezwa kuthiwa uyazalwa namhlanje
1: madikizela.
0: Nami ngithi kuwe. Ukhule uzukhokhobe udlinyonza bazukulu.
1: Ah, siyabonga.
0: Uzalwa kahle madikizela kuhamba bokuhamba nabakithi.
1: Ngiyasaba ke lapha.
0: Umsebenzi.
1: Ngiyasaba ke lapha.
0: Uyazalwa ngalana.
1: Ngiyabongela
0: mfowethu. Uzalwe kahle ngosuku lokuqala kuhamba abantu. Uhamba.
1: Iya.
0: Ngiyabonga madikizela.
1: Awu
0: madikizela, happy birthday bhuti.
1: Awu ngiyabonga mfowethu.
0: Ngizocela ukuthi ungidlalele uBullpen Tin.
1: Okay, Bullpen Tin.
0: Ethi kanjalo, oh my lord.
1: Why lord?
0: Yeah,
1: yes.
0: Ngiyabonga mfethu, ukhulu uzukhokhoba uzudli inyoni zabazukulu, ngiyaxolisa ukwelula mntaka baba.
1: Yeah,
0: kube njalo.
1: Oh, all right. Danko, siyabonga kakhulu. Yeah, bro Benton, why lord? Hey, nisindile ukuculwa ngayo. Hey, ungikhumbuza ke ezinye zengoma esasiyicula ke ubaba oyikade esebenzela ngala ngako Great Town shuthi ke driver ama truck ngala ngako Great Town kudlala ingoma kamajikehlezi ngizokhumbula kahle ama lyrics siye sithi masidlala lezo sikhumbula abazali wethu kusekhona uthando ekhaya njalo mangicisha ugesi wemtakwethu oh ethi njalo mangicisha ugesi ngikhumbula ingalo yakho wemtakwethu so utheme ishaya engqondweni yami. Yeah, relax your body by Fiso.

0: right, right. Ngiyasihamba kanjalo baba umprofethi magejageja ngixolise kakhulu ngithi ngiyalapha ey'ntanjeni zami ngithi ngiyacofa laphana engijwayele ukuthola khona izinto zami ngiyabona ukuthi sengathi konakele khona okungahambi kahle kodwa ngiyakuthembisa ukuthi kungekudala nje khona manje sizokwazi ukuthi sithole ukuthi-ke kubaba umprofethi magejageja kwenzakalani kule nkonzo esizobe sinayo ngesonto lona leli esiya kulona le nkonzo-ke izobe ikhukhulela ngoqo wenkonzo lakhona izobe ikhona ibalulekile kakhulu njengoba sazi ukuthi ubaba umprofethi magejageja obe geqa amagula ikakhulukazi elungisa lento yomsamo ingakho ngithi-ke inkonzo ibalulekile ngoba phela uma sikhuluma ngomsamo siye sithi la khona ku-authorizewa khona izinto umuntu osuke engenawo umsamo usuke efana nomuntu omi nje emoyeni ngoba akanayo indawo la ku-confirmwa khona noma la indawo ku-authorizewa khona izinto ezenzakalayo phezu kwempilo yakhe sakhula thina kudala-ke ngisho izalukazi zasemakhaya uthola ukuthi uma sekonakele izinto seyibheda ziyaphuma ziye lapha ngaphandle zifike izulazule nje khona zithethe ukuthi hayibo bosibanibani nalala nabheka ngaphi nakho izinto zonakele zotshi zibuya lapho ngempela uthi uyabona hayibo nazi izinto ziqala zenzeka nazi izinto ziqala zivuleka kwavuleka izinto kwaqaqeka izinto-ke lezo ebesikholelwa kuzona kakhulu njengesinto njengoba njengendle emnyama njengabantu abakholelwa kwisintu besikholelwa kakhulu kulezo zinto ukuthi nje uma nje umuntu omdala ke wanyakaza endlini wakhona izinto azenzayo nakanjani kukhona izinto ezizoqaqeka la ekhaya khona izinto ezizoqhuma noma ethi ukuthi-ke bekuvaleke kangakanani noma ethi ukuthi-ke bekubhede kangakanani kodwa egameni lokuthi sekhuluma umuntu omdala eyaluza la endlini kusuke kukhona into ezolunga nento ezoqhuma la ekhaya angikhulumi-ke ngomuntu othakathiwe ngoba phela khona umuntu owuthola ukuthi-ke uthakathiwe kuvaleke yonke into kubopheke yonke into empilweni yakhe noma enganyakaza kangakanani noma engenzani izinto zibophile izinto zakhe azivuleki izinto zakhe aziqaqeki lo-ke uhlobo lomuntu ngiye ngithi mina kubalulekile ukuthi lona likwazi ukuthi lixhumane nobaba umprofethi magejageja beyobheka iy'nkinga zakho ukuthi hayibo iy'nkinga zawo lo muntu uma ngabe zimi kanje kungenziwa kanjani ukuze kuqhamuke isombululo phezu kwey'nkinga zakhe ngoba kuney'nkinga phela la emhlabeni oyozinqobela wena kuney'nkinga futhi ongasoze wayinqobela wena ezidinga umuntu onamandla angaphezu kwamandla akho osuke ezokuthwalela lo mthwalo akwazi ukukunqobisa izinto obhekene nazo kwaba umprofethi magejageja-ke kuyaphilwa ngihlezi ngitshela abantu ngithi indawo la kuphilwa khona indawo la kukhandwa khona abantu indawo la kuphunyeleliswa khona abantu wonke umuntu onezinto ezivalekile wonke umuntu onezinto ezibophile kubalulekile ukuthi ahlalahlala vele lapha kwababa umprofethi magejageja eyobheka izinto zakhe ayolungisa isimo sakhe njalo-ke make kulwesibili ubaba umprofethi magejageja usuke ehleli nabantu ebheka iy'nkinga zabantu from ekuseni ngo-8 o'clock ilanga lize liyoshona ebhizi nje ebhekene ney'nkinga zabantu uma ngabe uyazi ukuthi nesimo esibophile phezu kwempilo yakho kunesimo esivala izinto zakho nesibophe izinto zakho zama isikhathi uvele lapha kwababa umprofethi magejageja uze uzolungisa izinto zakho uzoqaqa izinto zakho ikuphi na ikwababa umprofethi magejageja every Tuesday noma ngabe liyabanda noma ngabe liyana noma ngabe linjani ubaba umprofethi magejageja usuke elindele wena ukuthi uzovela kulungisa izinto zakhe ke sigwinya amatshe-ke sigijime siye kubaba umprofethi magejageja simuzwe laphaya ekhuluma nathi ukuthi-ke uthini undaba ezitsha uthini ubaba
1: imali into eyenza abantu abamnyama bevaleke into eyenza abantu abamnyama bevaleke ibona abafundisa idlozi kuqala ukuthi liyavalwa idlozi khona abantu abahlupheka kanti badwensa isigwebo sezenzo zabo hhayi zedlozi kanjani yathi ingane yakhe ina-5 years yavuka umoya wentwaso kwafanele ukuthi ingane yakhe ahamba yoyithwasisa wenze njani yena wahlaba imbuzi wayocela emsamo ukuthi ngiyayivala le ntwaso lo mntwana akaqedi isikole usemncane kanti ngesikhathi evala intwaso bekungayona intwaso ezophazamisa isikole bekuyi-preparation yeminyaka ewutete ezayo yale ngane engane le idlozi liyayazi uhambo lwayo labona ukuthi uma singayithwasisi manje ithwaselane hhayi ukusiza abantu ukuthwasa babumkani ivunyiswa leli dlozi lafa linamandla la ikhaya ngesikhathi ithwasa iphakamisa lona kodwa iliphakamisele u-5 years enawo manje iliphakamisele u-25 years uzayo ngoba idlozi lihambe labona uhambo ngaphambili ukuthi lo mntwana uzohamba hambe avalwe ukuthi angawutholi umsebenzi senze njani asivusa umkhulu bani kuyena ithi bhonge ingane bese unina emvala lo mkhulu bani bese ethi lo mkhulu okay ungivalile kulungile ikhulu ingane ithi sina-25 isifuna umsebenzi ayivale nalo mkhulu wenzani wenza le nto eyenziwa kuyena la ikhaya
0: right ke ubaba umprofethi magejageja

0: sabathatha omunye usebenzi sabona khona sisekulu khapha kahle kodwa
1: hayi asileni asileni nje sonke namakononi anelo
0: so
1: ngithathe no ukuminde khoma no abamzobe nejabulisa igama abona ku ngiyele emnyama lapha okay bese ngicela ngengoma ngathen nje ngicela emarepentini
0: other repentines
1: emarepentini rendezvous
0: rendezvous
1: ngikhonde akusola umzobe ukuthi ngishaye ngaphambili
0: Hey, utakazi zole khona tikini khadi te. Wenzani manje baba mngwe? Wenzani manje? Gitsa kahle tsize kudla.
1: Ngiyaqala amajadi. Yaphumela libaya.
0: Mhm. Angasabi.
1: Angasabi amajadi.
0: Yangcwekwa.
1: Yokundalo lento yethu.
0: Mhm.
1: Ukuthi uthi uzozo uphasile. Ngijabulela kona lowo ngwengo oluhambe kahle ngijabulela kona lowo ngoba into emnandi yaqhubeka
0: awu yabona kumdlalo omuhle mawuqhubeke
1: yes
0: so ukhulisa lo mdlalo ubozo wabona bathi umdlalo omnandi wona lo
1: umnandi ke mdlalo
0: kodwa abanye bazoba

0: esikwini babebaningi kakhulu abantu ababekhona kodwa ngenxa yokuthi le faith lo muntu osifazane ayenayo kuyena ngaphakathi ekholelwa ngakho konke ukuthi mangamthinta imphetho wengubo ngingasinda amen bazalwane
1: amen
0: ngesikhathi lo muntu osifazane going through this process bekungekuhle bengekuhle ngempela impilo bengasakwazi because izinto eziningi kade izama bezingasebenzi waphelelwa imali wagcina sekuphelene nakho konke aye enakho but kodwa le faith ekuyena uthi mangawuthinta lo mphetho bazana angikwazi umopho wakho namhlanje ukuthi uthini kungenzeka ukuthi nomopho ukuthi awuthola umsebenzi kungenzeka ukuthi nomopho ukuthi uyagula ulapheki kungenzeka ukuthi nomopho mhlawumbe emndenini wakho bayakuhlubuka bakubona ukuthi ubani uzama ngawo wonke amandla ongenawo kungenzeka ukuthi nomopho ukuthi awazi ukuthi ungenzani ngempilo yakho mhlawumbe ngenze ukuthi nomopho ukuthi impilo yakho ayiqhubeki imile kodwa namhlanje ngizokunikeza ithemba lokuthi ukhona uJesu lona themba esinikezwe lona ilona themba futhi esinalo kuphela ngaphandle kwaJesu wasifela eCalvary ukuthi ngabe asiluthi just imagine ukuthi uJesu akasifela ngeCalvary ukuthi ngabe kunjani amen futhi kahle ngabe izono ukuthi siyayithwalela zona ngoba ekuningi uJesu akufela eCalvary namhlanje okwenzeka sengathi okwenzeka eCalvary namhlanje kufanele ngabe kwenzeka kuthina but ngothando lwakhe wasacrifice umzimba wakhe ukuthi asifele amen bazalwane engizothi namhlanje uvuselele ithemba nawe umuntu omusha nawe mama nawe baba nawe bhuti nawe sisi lapha emsebenzini ngizothi ukhona uJesu osiza umuntu amen ngikwazama konke kodwa engasizi kodwa uJesu uyasiza I guarantee you uJesu uyasiza kukho konke ongasucabanga amen bazalwane ukuthi nje uhlale weni umbikele isimo sakho mangithi ubikele isimo sakho the problem thina siyenzayo njengabantu siphila lemhlabeni siqale sibikele omakhelwane sibikele abangane sibikele abazali but umnikazi wendaba ungabe ugcine ngayo kumbikele emenze bazalana lokho kumenza ukuthi shuthi yena uyi last option yakho ukuthi angakusiza ngoba usuzamile omakhelwane nobatshela nawe bakulahla wazama imndeni nabathi hayi asikwazi ukusiza but subone option yakho yokugcina ukuthi okay now angiphephele kuJesu uzongisiza ngithi naye now uyabona ukuthi no lo muntu akangitha serious and futhi mayenza ama decisions mina uyagcina ngabe ngikhulisa mina ngi last option but namhlanje ngizokwazisa namlaleleni namhlanje ukuthi thatha uJesu umenze inkosi yakho amen bazalwane kube uyena okubusayo izikhathi zonke kube uyena ogijima naye izikhathi zonke even noma ulele ucabange yena even noma kuthi uyasemsebenzi ucabange yena ngoba yena uyakwazi ukusulela izimpi zethu esizazi nesingazazi amen bazalwane namhlanje ngizothi kukho konke odlule kona noma kukho konke oyakukona azukuthi uJesu uyinkosi futhi uyasindisa I guarantee you never go wrong by trusting Jesus Christ in Jesus name amen
2: yeah mlalelo umsazikundla FM siyabonga kakhulu ke usesiphilile msimange bamazeka balaleli kakhulu ujwayele ukuthi ke asiphe nje ama motivation njalo ngasekupheleni kohlelo siyabakhulu kwizihambeli zethu ezisekhona namanje la ngaphansi sizobapha nje ithuba ke bekhonze nasemakhaya bekhonze nasemabandleni abakhonza kuona ngakho ke ngizophuthuma nje kafishane ngiyobheka ngapha ku WhatsApp wami ngizwe ukuthi abalaleli bathini ngakho mbeleli ukuthi ke izwi namhlanje nalihlabile yakho inhliziyo ungakwazi ukuthi ushaye ungene lapha ku 0333423397 0 noma ku 0333422391 usifonele sixhumane nawe abazalwane bese khona ngaphakathi studio ngibonile bekunengcinge eningi kade zingena la kusashunyayelwa asikwazi ukuthi sibambe ucingo makusashunyayelwa kungcono nje manje singakwazi ukuthi ke ushaye ungene emoyeni ake ngiphuthumeke ngofunda ngapha ku WhatsApp wami ngizothi ke abalaleli bathini ngapha amazwi abavuka nawe namhlanje kuseni

0: Okay, sabana mamzulu.
1: Ninjani?
0: Siyaphila njani?
1: Siyaphila nathi.
0: Ya, so sibingelela njalo nje kuhle kuNkulunkulu lokho.
1: Ah, kuhle kakhulu. Ah, siyabonga kakhulu. Yaye nami ngicela ukubingelela emndenini wami. Engikhonza khona a house of prayer. Ngibingelela umndeni wami nje wonke nje ngithi baba. Nomama siyamthanda kakhulu egameni lika Jesu siyabonga. Impela umphongolesi olandelayo ukuthi impela usithatha wazasibeka la egameni lika Jesu. Ngibingelele ke umndeni wami wonke nje wakaZulu ngishadele khona egameni lika Jesu Lundi ePhelemo. Ngiyabingelela uWendy Zekethelo beseThekwini egameni lika Jesu Christ waseNazareth. Ngibingelele nomndeni wami kaZondi waye nje wonke egameni elinamandla ngithi nje uJesu seyinkosi uyabusa mndeni wami ngiyawuthanda nomndeni wami sesobantu. Haleluya. Siyabonga kakhulu nje, siyanithanda kakhulu bazalwane, siyambonga uNkulunkulu nje ngani ngakho konke egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Amen.
0: Amen.

0: Yafanja lo landi was paying malo na mshanje senti ngenzeli si manga. Usemene mkonjo usabona? Ngia pila pote kunjani?
1: Ngia pila ukuma nomdu unjo ulimbali.
0: Iye bondo butenda lepi artist?
1: Ngenzeli utum.
0: Iye bo wangamoga?
1: Oh, ngenzeli utum mkokstati.
0: Ocele ka Dumi Mkokstadi.
1: Yebo.
0: Kambuthe uba igama?
1: Umlu Ndlovu.
0: Okay, sabakhuluke Mlu, usuku oluhle baba.
1: Ngiyabonga phezu.
0: Nkosi.